0: pai Paulo Sebastião agwanise kuti panga kuti tsiku lero salonganje
1: tendere ngadakhala tukukodzika watu tembera kuti ikanaifika leni pile bidatomatoma makulu watu pile adatibala ali bidatomeo akana pinthu byawo onana nkhondo pensepa zambazika lero kutoma patsa mapiona
0: kodi fano ana chinjindisa nyengezana kuti waungaenda cabo delgado usatambira kobiri zizinji ungakhala insurgente anathangwiri kuti muno basa nkhabe ungaphata pyako mpembene ungapisa magaleta munsewu unawina kodi imwe mudatamba nkhondo pepi kuti phedza
1: wa pisaphedza pepi mpembembo mpembe ungati waphata mpembe nkuti uphe mbalame uphe munthu ungapha munthu iwo kudikhiranji unafambo thangwira unola na lasewe ule ananza chembo agora ife imve chakuphata mpembe tengi tiphate phadza tengi tiphate lapizera ife tengi kuti tikhale pansi pinakhonda vera na ife pili tikhale pansi senkukhala na nzira kuti tiphate mpembe woti ndi kunkhondo kukabu delgado pinalongwa pili nkunama mbangasi anza athu mbangasi ana mmosambiki kwekule akwenda nobwererako mbazinji entawo ife tenkuzindikira kuti anatipanga pepili ale mpyapezi anale anachakulinga chinango asafuna kuti aphatise basa ife iwo mbabusa chilemerero cha ndziku mwathu pisalongefe kuti recursos minerais ndipinachitewo kwekule kuti tani kuti atipunze basi ife tikhonde tukuka
0: mamona mkulu kodi pisafunika ndininji kuti ife mtigangale maso munthu angabweza tinyengerera tikwanise kukhonda thangwe pisachitika kazinji kazinji asabwera nonga kuno kutete kuna aphale azinji na zikana nkhabe basa nkhapanga kune impreso kuikufuna anthu munatamira 30 mili pamwezi anthu angamala thii nkuyenda kwekule nkukwizwa nkaro ngenda kule nkuyenda kapasa mfuti kuti anakwanise kuchangamuka ifano majove maaphale na zikana pisafunika ndininji
1: chakutoma safuna kudziwa kuti dziko athu inaboma programa za nsenene za basa zisabukira kwa boma kwenda kwa anthu dziwisa anthu aphali ale na atsikana nombodi taira nyengezwa tenkhala mbadziwa kuti pensenene pakufuna chitika mdziko ninga yathu ino dziko yakutongereka yokha pinthu bisatomera kuboma kuboma kule ndiwasadziwisa kuti kwakuti kuna ngutu zakuti kunafuna atsikana na aphale afune aphate basa sikuti munthumbo pyachitayi mfakafaka yakuti isabwera ningayavala mwadidi mwene ningakudakhalire kuti ubvala sambambo tani mfakafaka mbayibalika mbayivalambo tani kazako garavata pensenepene ni mfakafaka entawo tenki ungabva pepe tenki kuende kuboma paduzi boma ya paduzi na panakhalewo kabva kuti ni verdadedi inalongwa kuti kuna basa kwakuti bomere inachita kafukufuku kusaka kuti ndipyopyodi onkhabe taven ntawo tinganyengeza tinenda kagwa mmatope nenda kagwa njenje anatikwata kuti khankaro yakuti nenkhawo nakunja ate kapudelegado kapudelegado ikafika kapudelegado sabudziwa kale kubvadzikwa pakubvadzikwa atiphata mpembe basa idakufunewe njina iyi kwenda kafa kuisiya dziko yakuti tisafuna tensenene tikhale pabodzi kuti titukule dziko athu
0: kuti tukule dziko pisafunika ndinechi kuti timange mtendere titukule dziko tinachitanji
1: kuti timange mtendere chakutoma chakufunika kuti ife tiverane sikuti ntsiku zentsenene tinakhala wakuverana tayi agora panaphonyeka pale tiverane tikhale pansi tiverane kuti ndipi pinafunika kuti titukulo dziko athu chachiwiri pasafunika kuti boma ibwerese maphunziro akuti akudziwa chita chinthu umisire thangwira kuti makampani maampereza anabwera awa asafuna anthu anyakudziwa chita pinthu tisatikhutiri kuti akubweresa azungu akubweresa anthu akumalawi akuzimbabwe akupi aku europa ku america kudzaphata basa ife natikuiona basa thangwiranji thangwira ife khau misiri safunika kuti koma iwone mwadidi pepapa
2: humisiri ndikupangeni lero kuti ngumana kale imwe chineshi mbazinji tai madotorato chineshi malisensi atu mbazinji tai ndi mateko
3: ndikuti kuti basa manje
2: ndi basa manje ndi basa manje kuti inapindo teki nikuwa satambira depo sewa unoyo wakulisisi ato ndipiwebe pinafunika kuti basa ya manja, basa ya umisiri umisiri wakuchilepe kutu, umisiri wakuchilepe kutu, umisiri wakuchilepe kutu tingajita depo ifi tinaona njira ya kutukula ziku watu tinaona njira kumanira basa
0: mamuna mkuru, fara ya kumarisa
2: fara ya kumarisa ndipereke uanga kwa antansenene hapo provinsi ya tete chokera zumbu ate mkutrara Uga Shangara ate zogwe ina imwe nembo anyakuti vesera mburadi Mosambiki
0: takuta mamuna kula kale Paulo Sebastiano mwana wa vale ya Zambezi takuta makolokoto mapando dili kudaimo tikucheza basi na anthu akusiana siana tena kuti tikwanise kufa na pili vinachitika kubwelesa pano pa nyumba pepo ya Radio Mosambiki Ife tiri kufamba mwandala pano masocha ari kuimba kuburuka ku Praça dos Heróis Moçambicanos kufamba mwandala kuenda ku pavilhão ya Porto Valente kuse municipal muno muzinda wa Tete pano tina pai mbosi tuma pai dzina nimwe
4: Sinanga ni Freda Stevini Jemuse president wa bungwe ya limi muno Tete ndipo so organization ya sociedade civil
0: Mamuna nkuru musaonera piungano pia anthu bure muno provinsi ya Tete musaonera mabasa aulimi piungano pia alimi angati mwa provinsi ya Tete kodi lero ntsiku zinai za nthani manalo upya chaita pikupiri makomera pa nthatu musanyerezeranje ntsiku ndingana lero salonganje
4: Now chigwa lero ngatife alimi kwene kwene tironga ngatife alimi Puke mulimi kufura kuti kufare basa umafuna kuti ukhale na ntendere akola ngati nkhabe ntendere ulimi yako nkhabe fara basa kwenda kutsogolo rai akola chiku ngati alero ife alimi sisakomerwa tisatsanzaya tisadziwa pili chiku ya ntendere ya chiungano ya kubverana pano kuti nkhabe kupezeka pono ne nkhunu ne bianji nava thangwe basa ati ulimi kuti fambe mwadili umafunika munthu ukhale mwanji mu ntendere akola nkhabe ntendere basa ulimi nkhabe famba kwajaji chiwalero ngati ife alimi tikukomerwa na mpangano ne udachiti kuti anthu alatani adabverana mtendere waoneka chikwa Mosambiki
0: kodi mizizi ya nkhondo ulimi ukafamba tani
4: njija nkhondo ulimi ukafamba tai thangwe ukulima tepa nthawi kubva mfuti d basi pepaliwe chakusiya paza ukuthamanga mukuona ungabva kwene mfuti d pene ukachitanji ukuthamanga ungalira mfuti d basi ukuthamanga chikwa uchisiya mangwana mwacho ungabwera upeza panyumba pale mbava zamala kuba ije njala zakoka tene mafuta akoka akwatene pano kuti koma uchamtendere wapezeka mulimi ungalima usajua kuti ati nalimene ndinapidya taimwe zile ukalima ukajua kuti penu pepi ndinapidya pene napidya rai thangwe yanyato ikaoneka zile
0: kodi mtendere udasainiwa phangano pakati pa Jakama na Zwakishi Sano tira kuti nkhondo ya paubale imare tikhale mu mtendere udidi ndi upi chopwa ndi chipi chidabwera kubulukira pa phangano linganeso kubulukira pakumala kwa nkhondo
4: kwenekwene ngati kwa ife alimi tirongetepa kuti ngati vidalongene pikuti ife ngati alimi basatu safuna kuti mpate mbokhulupiya kuti vinalimene mangwana kuchere ndipidye akora kudidi unoonefe ngati ife alimi pili pyakuthamanga kwenda kupi ngabebe tikulima mwatendere mboye kuti zinaku na zinaku zinafunefe kuti unafune munthu usakwanise kwenda kagula mabwaya chalima ndiponso kwendambo kwenda kagulisa misika pyanji pepi ndikulongetse kuti ntendere kuna ife utani ulipo khazi zile la nkhondo zile kulima tikhalima mesi ntendere ukhalipo tathangwe ukhalima munango nkhabe kupidya ukhalima munango khae kwenda kapigulisa rai thangwe munango wabva mfuti yalira khae kwenda kagulisa wabva mfuti yalira ne nkhanda kwenda kapivuna pindu pyako khabe vuna akola lero lino nkhongoti tukulima mukuona pinalimefe pile tukukwanisa kupivuna tingapivuna tukugulisa ndiponso tukugulisa kwathu kuye tikupezeka mmidzi mwathu chati kuchena anango ugula miyota anango umangazi nyumba chandiza kuti ntendere nogwa ife alimi chati kuona kuti ngiona ungadidiri
0: tili pakati pa ntendere mbwenye kudamba kukuphinduka tina chatanizira kuti ife alimi tikwanise kulima tipeposo tikwanise kudya sadziwa kuti sidade sakhala pelidi savivere kubulukira mmanja mwa alimi
4: ya chirongete pakuti pachizungwa sanga kuti mudansa chikirimatika mechikwache ine ndinapandirongete poti anjatwa zungwa salonga previsa provisa ngulongera kuti kupenuka penu vinachitika penu nkabe pitika akola pano funati ulonge kwa ifi alimi tosinene embora ande mateke nukauti panga kuti ande mudikire kule nene kuma kwaji mulimi tisalonga tepa wajizungu tuya uma sementera eshkalonata shkalonata tangwa jinjaji ungono kutindi mpumba ya vula ya pumba iwe kwata mbeo pangono chala pangono usalitale mundo osene dai muna afrika nkabe chika kuti mlango mpule nei o inapitiria kapena nkabe akora ungadala pangono peri nangu ingazabwera unazadala pangono pangono buki nkabe chika kuti peni naganyara kwa kutoma peni naganyara kwa kuipa wakumalisa akora kwa limi kulunga kuti inde mpula njene inabwera baje mpule nei zichenjere munango kodi kalamvula ya kutiti njale nae kodi kalamvula kutiti na kutiti kusize akora mulimi ngati mulimi ukaenda chenjera ya kwa mvula ya didi hili hile kutina kwa mvula unajala mechi kutiti yati mundo msene dae jala pangono udikile bono jale pangono atete nebo pale penawana kuna ufecha mungu pale ngati zivika
0: Karene arimi ya kadungunya tango kutisiro mbeo za kunama ataka kwa takweni mapira manga maa kwa na tinta geda atindi mbeo kwenda katuariwa ne mera nkabe kodi nyato ne charipo mkuchara toto mkwaniso kumarisa
4: ya nyato ne ya ugula mbeo za ku panjwa na antu mijimu nyato ne itakaribu itakaribu tangwa chenjaji kukerelo lino watelelo wano musipiki mtu zongo mnikabepo maempire zale anakwanisa kusasanya mbeo mbeo zizinji zukuwa machikwa kunja akura machikwa kunja ale anga bweresa taisi nangu tisongo rwa mbeo njipi njene unangu chinchino mwabijuwa kari vee chisungu songwa fotokopia kwa kwenye dokumento ya maremba bachuru pale kende mapira manga sake sake ike mumule wati mbeo njipi njene akura iwe kabe chua kutwa mbeo ina chene mangu nanguja jwala mbela mbela ndiwe mbela mbela ndiwe nyatu wa muno Mosambiki fitike nayo mkati ya limi ya mbeo tangwe nkabe maloja kabe makampani enene anakwanza usutanya mbeo Mosambiki baite zamu kutwa ni mbeo ichaditi nkabe mbeo zizinji na gulefi nza machiku wa kunja azinji machiku wa kunja ale akubila beo na mafutokopi ya kutwa mbeo njene nkwato si mbeo njene lai nyatu ene ya teri tuli mpaka dabano haidi mitika inayo
0: nyatu ene angu ilipo kuna alimi nja kuti mtu alima ukakacha na funazalonga preso nyakugula alima nyandolo aje na funazalonga preso nyakugula bebele pisa katungote pisa kwesa mabasa ulimi mpamvu ya ulimi nyakuti mtu kuti alime munda asai kadinyero munda mtu alimisi apatisi basa angaze chakulongwa preso na ule nyakugula sakatungote akumbera kuti nyatu ene initani chinchino
4: nyatu ene tirongetepa kutifi ngati alimi nyatu ene idakalipo idakalipo tangwa chenjanji munu nga funa kulima usachita matematika wekenene kuti nalimisa tepa nagula tepa nalimisa tepa te kumalisa kwa pindi vyanga ningamani zakutevele zakuti visachitika nchanji nchakuti kabi inga chakwana ofuna chakula ule ndia machalonga preso kuti alonge preso tangwa chenjanji wosi mazona munangu mumisewu ya futari ne kuti kati kukule ipite safuta akora iya salonga kuti ine pinagulene preso ine tangwa kuti ndafunga kumbo shipe msewanu mbwa kuipa akora imo mulimu kujua kuti pepi dalimene hivi njipindu kuti ine ne ningabisia sekwe ndakabigulisa ngabe kunangu kugulisa rai usapea ya kote kwene kuma nyatwe makanaifu pakatipati mjua kuti boma wapo zinaifu ya limi nara kuna gula ale jikale cheru ntai zonsene ni tifirane tangwe kuti mulimi ntai zonsene angalira chitukuko nkabe oneka rai akora bisafunika kuti mulimi ule anafutika ule mechintandize alime mechikutokuro kuna ganyari aone kutukua panyu babaji akora na modono kuti ule anabwela ule chakula ule anonga preso ndiye kodi mulimi vyaka anapeka ulimi kabe kwenda kuchokoro nyabe naiti nekuru njene
0: Mbuya Frede Jemusi mwenye mkuru wa alime amuno provinsi ya Tete pabozi na viungano pia anfabure muno provinsi ya Tete lete kujeta tangwe ya kukumbukira kumala kwa mkondo ya paubare pakati parenamo na boma ya Mosambiki mafana funene kusia ndi yapi
4: mafana funene kusia nkuti inde abale atro mtendere ngwenewu pangano njene idachitika kwache pakati patura tikhale cheru tangwe kuti azinji tingalonga mtendere anango nkhape komera nawo tai mukona agora asena salonga tepa kuti kudya kwa nkhumba njiri nkhape komerwa pepa nkhulongwa kuti inde anango ali pa mpando yakutonga anango yakutonga tai anakhonda tonga ali kutonga asafunambo akora nthawi zonsenene ani ale anayesesa basi kuti iwo unatonga ugwe panji mangwana apitembo ndiye mechikafunika maningi tonsenene ngati fyalimi tikhale cheru tibverane ndiposo tuone mbani ule anafuna kusogoneza pakati pato kuti ntendere kuti konde kuoneka tangu mukakhala ntendere ulimiato unaenda kuchokolo sentendere nkhabe kunenga ntendere chikulu maningi safunika vigilansa pakati pato tuone mbani ule anafuna kusogoneza ntendere uu udafutikira anthu pyaka na pyaka
0: Takuta akhali mbuya Freda Jemuse mkulu wa chungano cha tsakulima muno provinsi ya Tete mkulu wa piungano pia anthu bure kulonga tu pinafunika tira kuti ntendere wenu utsogoro tira kuti alimi akwanise kuphaphoso ife mnakhala muno mu nzira tikwanise kudya mbati kuputa tira kuti dziko athu iyende kutsogoro akhali mafala tabwere sefe pansewa kufamba mwandala kulikira ku Praça do Zero hoje kwenda ku pavilhão ya ku municipal ya muno mu nzinda wa Tete masikwa didi Ife tripano pa pavilhão ya Conselho Municipal. Chotou mazina ni mwen?
5: André Matsangaise Junior.
0: André Matsangaise Junior tukona pa muna chizindikiro cha Renamo. Ada saina pangano ndi Renamo na bome Mosambiki. Tira kuti Mosambiki akhale pantendere. Kodi nsiku ya lero kune mwe isalonganji?
5: Ya, ife da sita akordo pratikale pantendere. E dito feito lero do completar 34 anos. Ya entendere. Só que já, lero e festival, tu pode apresentar a província de Tete, tu quando a corona para problema exige, e o conecta, já se tu só acordo na FEPA, não pare, diria eu cumpriria, até atrapalhar mas ninguém. É porque, graças a Deus, já terá de ficar para de Berirambo de Tivembo. Já foi que tem que cumprir direito, já terá lembrado para o acordo geral de paz. Sem cumprir direito na Maralini. Porque o mundo é essa, o cone de vila já está combinado para acordos lá de paz, de Citicarini. Tu colega tem neba, tem uma desmobilidade do Mazinja ali de Tindo. Are a participar para acordos lá de paz. A conta é a respeitar a Tita Nambana, acordos lá de paz. Acordos lá de paz, a Tita na foto de Acama, a Cama na Massocha.
0: Fala com Marisa, ali para não se entender.
5: Já, o colega tem que combinar com o pênis do comandante, a polícia, o Tete, na governador e na administrador. Porque além que o Beleza, uma travessão rápida para a delegação rápida, porque a delegação está passiva andando.
0: Takuta akarima fala ambuya André Matsangaise Junior, murimiriri wa ndare ya Renamo, kulikira pano pa pavilhão, poli valente ya Conselho Municipal ya muno muzinda wa Tete, kulonga tu pinafunika tira kukhazikisa mtendere, mizia kuti madzoma mazinji ali kupita, hii ndi dzoma ya mafue ya kuchisa ya kuchingodzi, kufuna kupangisa mtendere ndi ama ya kubalika, apala mafoya, madungu, ya kundendemirana, kuti na makamisa kuchena akurembwa ntendere akurembwa tukufunika kukhazikisa ntendere tira kuti dziko athu iyende kutsogolo ine ndinalimira pano aportane akinapepo ya Radio Msambiki
6: esta vitória foi conquistada à custa de incalculáveis sacrifícios